0: kapal driver, orientay dos na akong pangidaron. Ako pa kapal driver, umuntigin ako mga katas dalan, mga abo, mapasok sa kumata, magsigilip, panghatong niya kumata, usahay, mablad-blad niya kumata, mga napanap, yaro man ko, okining, ato ng mga estudyante. Sa diyan nga nakalungog ko, anin, proto nga Bisu Mix Plus, palitin ko, nisulay ko, nipalit ko sa bita, karong alaw, paginan na ko, pagkaog, maawa na dayong na, patiga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, dami na itong mga agat-ugat, may nawala-wala na po ito niya, nawala-wala na po itong bitawag nilag Jong, muna pa salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, abal-abal driver, diha na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad niya sa ako.
1: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Ito yung pag-imo alam sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D-Ring User.
2: Ako si Jordan sa kataksi driver. Ikag buntag at kang pagabili. Di ko nung kakatapoy sa pagpamasayro. Ikag hini sa akin maulan ng tata. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang ay naipin yung nitri. Sipat nakainom ko ani. Abano mo, kung disin ti ang mulawas na dadla. Huwag ka po iba nung lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka-premium nitri. O saka mo dila pag inom mo premium nitri. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan yung balatiyan.
1: Premium nitri. Tata, yes, to help. Premium nitri. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, eh, miss na kita.
4: Uy, Ben, kising.
5: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
3: Uy.
5: Turbo, supplement for men, may baka at lafumaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagpatakalan. Turbo, supplement for men.
3: Lalakas ka pa.
4: Santa Claus, Herbo Soap.
6: Yan ang ikaw na, sinyo sa isa. Burn skin ko, forearm. Hindi ma, kuha, try Santa Claus, Herbo Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santa Claus, Herbo Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga utis.
4: Santa Claus, Herbo Soap.
5: Sis the
7: Pain. Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala tilay, pagkapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recute. Bas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. All the doctors.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Par-par. Pakuratin mo ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
10: Mga katropa, exciting!
11: All the time.
10: X.

FM, amazing, 99.1, exciting.

0: Daghana ang nito nga naayo sa Santol Plus Herbal Capsule.
1: Mining, Ochia, 55, Pampanga, Cebu. Nasiyok ang hindi mo sige nasiyok. Nangyok ang babingon. Kasul ka ayo to, di mo nga kong Santol Plus lang. Mauti akong dinintin, maayo kayo siya. Gamit Cebu Santol Plus, pwede po kayo kayo sa atong lawas. Ako ito kay itatabang sa atong panlawas ang Santol Plus.
0: Kamusad, mag Santol Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaw ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
3: Ako doon sinin kanyero, agasit yung pagkakpa, barangay bungabong, nagtuka na po diyo. Ako, des, atong niyagin, wakabuha, taas kayo akong sugar, rani. Undang ako pag-inom sa kape ng mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaulon. Na-discoveryan ako, niyagin, aning Premium B3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na po diabetic. Ako kayong pag-bumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Usa ka mo, pag Premium B3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong paiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bar, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.
6: Ang Claire Skin Beauty Soap nagkagaling.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesta Health Incorporated.
1: Sample Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Esther Complicado. Si Balog Antiques. Masakit ang aking katawan. Laki. Narinig ko sa radyo ang Sample Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sample Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sample Plus Herbal Oil. Sarton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Rose. Usa ka may stress. Stress na dito ko sige sa trabaho. Kaya sige rin nataas na akong blood sugar. Pero sukad niya niinom ko sa Sarton Vitamin C. Tingnan na dyan akong pamina o lubo, na dyan akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni Ace.
1: Sarton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Papalit sa mga butika. Sarton Vitamin C, Systemate.
5: Ako si Benji na construction worker. Kanunay ko kagabalon o Systemate para dere-derecho ang trabaho. Kaya galira kaayo, sakit ang akong mga joy o kalawasan.
1: Systemate, ang galawin, fast and safe. Systemate. Basic tips present all the doctor. Mamino ka sa XFM.
6: Oy, misis. Ako na tirago ng imo ang bala, misis, nga kanang imong kamag-uran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!
8: All the time.
7: X. X. X.

XFM Monte City 99.1 exciting.